0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sa?

0: masakit ang ulo ko.
1: Redmi Work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: XO.
1: Doble 1. Doble 8.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. E basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: double one double eight.
0: Double one double eight.

0: Flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorpheniamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next, and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!

0: Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang by Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarano nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, ano?

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Anagang Unilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, all my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Psalms 103, 1-5.
1: DZXO!
2: Double one, double eight.
3: Handog ng Vanguard Radio Network sa bayan. Kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin natin mayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
4: Mga kabatas, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang lamig ng aircon namin dito, in fairness. Bagong linis, bagong aircon. Anyway, mga kabatas, isa na namang malaman at makwelang pag-alam at paghimay sa issue at batas ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ang issue, mga magkakapitbahay, nag-aaway-away dahil sa issue ng right of way. Paano ba ito nakaklassify at sino ang dapat puntahan kung sakaling may dispute tungkol dito? Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ng malino na paliwanag ng attorney ng bayan na si attorney Edward Chico sa libreng payong legal. Abangan po natin yan. Issue at batas, atin pong alamin at ihimayin dito lang sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama syempre ang ating napakagandang si Miss Jen Galvez at syempre ang napakagwapo at gumugulong sa pera.
5: Oh no!
4: Uy, ilang beses na narinig yun, ha? Si attorney Edward Chico.
6: Tumatumbling.
5: Ah, okay. Yeah. Si attorney Edward Chico po ay ang best friend ni Attorney Guanzon. Ikaw yung ano, dati, ayan, mga kabatas, magandang hapon po sa inyong lahat. Ha.
6: Good morning. Good afternoon.
5: Good afternoon po sa inyo. Welcome po ulit sa Basta Batas. Uy, May 9 na. Hala. Ang bilis ng panahon. Susunod niyan, June na.
6: Alam ko, parang kailan lang March. Tapos ngayon, May 9 na. Parang ang bilis ng oras. Bakit kaya natatawa?
5: Wala lang. Anyway.
4: Sabi nila, mabilis daw ang oras pag nag-e-enjoy ka talaga.
5: That's true. Every episode.
6: Pag nag-aantay ka matagal.
5: Yeah. Mm-hmm. Every episode po, we try our best to really have fun in the show, unscripted. Kaya anything goes. Anyways, mga kabatas. Pero pagdating po sa usapin ng batas na i-discuss natin, syempre, today, attorney right away, if you remember, if you can vividly remember last week,
6: may nagtanong din sa atin ng right of way. Pero maganda, mapag-usapan na natin.
5: Ito na nga. Attorney, tuloy na. Ayan, right of way.
6: Oh. Well, unang-una sa lahat, gusto kong ipaliwanag yung konsepto ng pag-aari.
4: Mm-hmm.
6: Hindi ba? Kasi ikaw pa. Hindi. Bakit? Bakit anong masama? Ano Tagalog ng property? Di ba? Ari-arian.
4: Ari-arian.
6: Oh. Parang fake eh. Oh. Ari-arian. Di ba? Daba dyan yung ari. Di ba?
5: Ang
6: dahil
5: ni Chico!
6: Hindi, totoo naman kasi, di ba, yung ari-arian. Kunyari, kasal-kasalan, hindi siya totoong kasal. So, kung ari-arian, hindi rin totoong ari. So, in fact, ang Tagalog...
5: Pag-aari!
6: Hindi talaga. Hindi pareho din yung pag-aari.
5: Sorry, mga kabatas.
6: Halimbawa, malaki yung pag-aari mo.
5: Hoy, attorney, KDD.
6: Pag-aari nga. Di ba tama naman, hindi? Kasi lahat tayo may pag-aari. Ikaw ba, Rico dyan, may pag-aari ka?
4: Oo naman, meron.
6: Ako may ari din ako. Di ba?
5: Your Honor!
6: Hindi, di ba, may ari sabihin, I have my own.
5: Okay. Yeah.
6: Di ba, ano ba sa Tagalog?
5: Property.
6: Ano
5: ownership.
6: Sa Tagalog ng owner? May-ari.
5: May-ari.
6: Oh, so, halimbawa, pag pinag-usapan natin yung konsepto ng pag-aari, di ba? Yung ari mo, totoo, malaki man or maliit, hindi. Hindi nililinaw ko eh.
5: Isa pa?
6: Hindi ako nagpapatawa, seryoso.
5: Mapapatawa na tayo.
6: Ulitin natin na. Yung konsepto ng ari nga, pag-aari, di ba? Ngayon, kung meron kang ari, malaki man yan or maliit, pag-ari mo yan,
4: okay.
6: Hindi yan pwedeng unang-una sa lahat ariin ng iba. Seryoso nga ako. Kasi ari mo yan eh.
4: Yes.
6: Yung ari mo, sa'yo lang.
4: Okay.
6: Okay, ganito. hindi tayo mapagpaliwanag eh. Seryoso yung usapan eh.
5: Kasi
6: nga, di ba, ano ba sa Tagalog ng pag-aari?
5: Oh, ito na, sige na, okay, nga, right okay. Of way.
6: So, yung ari mo ngayon, hindi ba? Yung ari mo ngayon, usually dapat permanently yung ari mo. Hindi yan pwedeng lumaki, hindi yan pwedeng lumiit. Mm. Kung ano yung sukat niyan, yun na yun.
4: Yun na yun, oo.
6: Oh, kahit anong gawin mo, yun na yun, hindi ba? Ngayon, kapag ang isang bagay ay pag-aari mo, meron tayong tinatawag na attributes of ownership.
4: Yan. Correct. Oh,
6: pero bago sa attributes, paano mo ba nagiging ari yung ari mo?
4: Mm.
6: So, sa batas, meron tayong tinatawag na modes of acquisition.
4: Yan.
6: So, halimbawa, pwede mo maging ari ang isang ari dahil sa donasyon.
4: Yan.
6: O, pwede mo maging ari ang isang ari dahil sa pagbebenta.
4: Mm-hmm.
6: Yung tinatawag nating deed of sale.
4: Mm.
6: O, pwede rin maging ari mo ang isang ari sapagkat ikaw ay nakaposisyon. At pagka nagkaroon ng pagkakataon para mapatituluhan, yung ari mo magiging ganap.
5: Mm.
6: Sa may titulo na.
4: Okay.
6: Nung araw, meron din pag-aari sa pamamagitan ng occupation.
5: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, inoccupy mo yung lupa na wala pang may-ari, i-possess mo lang yan at some point in time, magiging sayo.
4: Sayo na. Oh.
6: Meron din pag-aari sa pamamagitan ng pagmamana.
4: Oy.
6: So kung ano yung ari ng tatay mo, hindi na magiging ari mo.
4: Mm-hmm.
6: Hindi, totoo.
5: Uh-huh.
6: Totoo yan. So yung pagmamana is a mode of acquisition of ownership.
5: Uh-huh. Okay.
6: Ngayon, meron ka ng ari.
4: Mm.
6: Kapag ari mo na yan yung ownership, meron tayong tinatawag ngayon na attributes of ownership. Palinaw to. Ano ang attributes of ownership?
4: Okay.
6: Ikaw ay may karapatan gumamit kasi ari mo yan.
4: Okay.
6: Diba? Kung gusto mong gamitin ng iba yung ari mo, basta may tulad mo. Seryoso tayo eh.
4: Oh, seryoso mo.
6: Seryoso nga ako. So yung ari ko, pwede ko magamit sa iba. Hindi, totoo. Basta may pahintulot ako.
5: Basta may pahintulot si Anne.
6: Basta may pahintulot ako.
4: Okay.
6: Okay. You also have the right to destroy your own property.
5: Okay.
6: Pwede mong ibenta yung property mo.
4: Okay.
6: Pwede mong lagyan, pwede mong taniman. Hindi ba? Pwede mong, yung tanim, pwede hayaan mo lang kahit hindi mo itrim. Choice mo yun. Hindi kasi yung property mo. So, tama po. So, ibig sabihin, pag may attributes of ownership, in other words, ikaw lang yung pwede mag-decide kung anong gagawin mo sa ari-arian mo.
4: Mm-hmm.
6: So, kung gusto mong ibenta, kung gusto mong sirain, hindi ba, kung gusto mong gamitin, kung gusto mong ipagamit sa iba, it's your choice. Kaya lang, meron tayong mga limitasyon sa konsepto ng pag-aari.
4: Okay.
6: Despite the existence of the attributes of ownership, may mga bagay na hindi mo magawa kahit kung tutuusin sa'yo dapat yaan at pwede mong gawin kahit ano.
4: Mm.
6: Halimbawa nga dito yung easement. At isa sa madalas na easement na pinag-uusapan, itong konsepto ng right of way.
4: Ay.
6: So, paano ba nangyayari yung right of way? Nangyayari yan kapag merong mga kapulungan ng mga ari-arian na iba-iba yung may-ari.
5: Nag-overlap.
6: Halimbawa, hindi naman. Halimbawa, sa isang community, di ba? So, marami kayong ari-arian tapos ikaw yung nasa likod.
4: Mm.
6: Ngayon, para ka makalabas sa highway, halimbawa, kinakailangan umikot ka pa ng, dumaan ka pa ng 5 kilometro para ka makapunta sa highway.
4: Oh. Oh.
6: Pero kung dadaan ka doon sa ari-arian ng kapitbahay mo, segundo lang nandun ka na sa highway.
4: Uh-huh.
6: So if that would be the case, ang tanong, yung bang may-ari noong bahay na kung saan pwede mong daanan, pwede niya bang sabihin na, teka muna ako may-ari.
4: Mm.
6: As part of the attributes of ownership, ako lang ang magdidikta kung pwede kang dumaan or hindi. Kung ayaw ko, wala kang magagawa.
4: Uh-huh.
6: If that is the case, hindi pwede yun. Kasi nga sinasabi ko, that right of way is a limitation to your right to ownership.
4: Okay.
6: So halimbawa, ang tawag sa'yo kasi servant estate eh.
4: Mm-hmm.
5: Ikaw yung, mo, attorney.
6: At sa ikaw yung estado na pwersado na magbigay ng right of way.
4: Mm.
6: Kasi nga, sa'yo lang pwedeng daanan eh.
5: Wala nang
6: halimbawa,
5: choice eh.
6: Yung mga kapitbahay sa nasa likod, hindi ba?
4: Mm.
6: Iikot sila ng napakalayo para lumabas sa highway.
4: Mm.
6: Eh kung sa'yo, isang daanan lang. Ibig sabihin, that is the most convenient way.
5: Okay. Yun yung pinakamalapit,
6: pinakamalapit, pinakamadali. So mapipilita ka talaga magbigay ng right of way kahit pag-aari mo yan. Kaya lang, eto yung interesting.
4: Hmm.
6: Paano nabibigay ang right of way? Pwede yan, voluntary agreement. Okay. Pagkasunduan ninyo, at yung wag kang mag-alala, kung ikaw may-ari nun, pwede ka naman bayaran eh. May proper indemnity doon, hindi ba? Dahil pinagamit mo sila, hindi ba? Nalalo may mga subdivision dahil pag matraffic, papadaanin ka, magbabayad ka ni 5 piso.
4: 5 piso, 10.
6: Pwede kang maningil if you want to, hindi ba? Pwede upahan. So, maraming paraan, but it can be voluntarily agreed upon. Ang problema lang, paano kung ayaw pumayag? May mga kapitbahay na walang pakisama. So, if that would be the case, you will be actually be forced to go to court. So, kapag ang court, nakita yaan, at madali lang naman manalo pag very obvious na talagang walang ibang daanan, ikaw lang. So, the court can issue an order compelling the servant estate or the owner of this property to allow you or to at least provide a right of way.
5: Attorney, sabi mo magbabayad dun sa may-ari. O sa anong basis, saan binibase yung payment?
6: Ay, siyempre, it could be based on agreement, hindi ba? O paan pwede ding upahan, di ba?
4: Pwede niyang ibenta at bayaran ng mga nasa likod?
6: Oh, no, pwede niyang ibenta if you want. So, kasi yung right of way, pwede mo maiparegister yan sa separate property. Pwede ma-issue ng titulo yan.
4: Ay, talaga.
6: Di ba? Kasi may mga bumibili nga yan, di ba? Naalala mo sa Boracay,
5: nag-overlap
6: sila. Bili niyo yung right of way. So you can actually do that. Maraming agreements eh. Ang problema lang pag ayaw, hindi mo siya pwedeng pilitin. You really have to go to court. Pero sabi ko nga, kapag ka naman very clearly, ikaw lang yung may daanan doon. Wala naman choice siya, mananalo ka eh. Kaya nga, lagi ko sinasabi, kung ikaw yung servant estate, meaning ikaw yung nakakaharang at kailangan magbigay ng right of way, kung sa totoo lang, alam mo naman na ikaw lang yung pinakamabilis na daanan, huwag mo nang pahirapan yung mga kapitbahay mo.
5: Huwag kang madamot,
6: mag-provide
5: share
6: ka na ng right of way. Tapos, eh, sige mo na lang sila ng parang upa, pwede rin nilang gawin yun.
5: Para at least may passive income ka.
6: May passive income ka pa.
5: Correct.
6: O, ganun lang.
5: Attorney, kung halimbawa, yung nawala mo yung titulo, sabi nila, yung sabi mo, pwedeng patitulahan yung right of way. Pwede bang sabihin na may mag-claim? Paano pag may nag-claim ng iba? Tapos magpakita, eto po, meron akong deed of sale, attorney.
6: At teka, ibang issue na yan. Wala na kaugnahan sa right of way.
5: Hindi, kasi halimbawa, kasi yung susunod nating, yung caller natin, not susunod, yung caller natin mamaya, yan ang problema niya kasi private property.
6: Atin na natin tumawag.
5: Naalala mo yung tumawag dati na, yung right of way, that you have to go inside the house para makadaan. Sa loob ng
4: kasi
5: bahay,
4: wala talaga ibang dadaanan sa loob ng bahay.
5: Paano ka magkakaroon ng right of way nandun sa loob ng bahay?
4: Bigyan mo ng tunnel, ano?
5: But anyway, sige, sagutin natin mamaya yung tanong ng ating kabatas tungkol sa right of way. Ay, paalala po, every Tuesday ng hapon,
6: pero syempre, kung magkamisa, may bahay ka kasi may building na, hindi ba? Talagang matagal nang ando doon. Tapos all of a sudden, tsaka lang sila, hinayaan nilang maitayo mo na yon. Kung kaya lang may building ka na, ilang taon ka na doon, tsaka sila mag-iingat na right of way.
5: Hindi naman
6: yung pwedeng wasakin, hindi ba? So sinasabi ko, kapag ka talagang hirap pa yung dumaan, may bakanting lote, sinasarahan kayo, pwede siyang pilitin na bigyan kayo ng right of way. O ngayon, itatayo pa lang. Eh talagang, parang ganito, madalas daanan nyo yon, hindi ba? Ngayon, magtatayo na siya ng bahay, yung plano niya sasaran. Eh di bago pa maitayo, magreklamo ka na. Eh kasi pag naitayo na, hindi naman fair sa kanya yon. Alam nga naman nakatayo na, tsaka mo, alam mga hatiin yung bahay,
5: para
6: hindi ba?
5: Para i-contest mo na, no?
6: Ang mangyayari, isipin mo, may bahay ka, di ba hinati. So may natira dito na kaunti. Pero ikaw dadaan sa right of way, parang tatawid ka sa kabila. Hindi naman pwede yun, hindi ba?
5: Okay. Uy, kung meron po kayong tanong ha, basta batas helpline is
6: okay,
5: open po. 0939-431-1244. Pwede rin po kayo mag-message sa aming Facebook, sa YouTube, o kaya sa TikTok. Abangan niyo po kami every Tuesday ng hapon, 3:30 po yan, sa Basta Batas Online Edition. Live po tayo sa social media natin, Facebook, YouTube, and TikTok. Rico John Ferrer, speaking of TikTok.
4: Alright, TikTok, mga kaibigan, isang minuto, bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico para ho i-relate sa batas ang mga phrases o di kaya mga salita na aming pong babanggitin ni Miss Jen. So, kung ready na si Attorney Edward Chico at ready ng ating timer,
5: okay. Timer starts now.
4: Okay. Alright, expropriation.
6: But expropriation, ito yung ginagawa. Ito yung inherent na kapangyarihan ng pamahalaan para kunin yung lupa mo for a public purpose. Halimbawa, road widening project. Wala kang magagawa, kukunin din talaga yan, pero babayaran ka naman ng just compensation. Diyan talaga, kahit may bahay ka, pwede talagang
5: wala kang choice.
6: Pero may bayad naman, babayaran ka naman.
5: Ayan. Overlapping.
6: Yung overlapping, syempre yung lupa ninyo, may teritoryo, pero ika nga nagkaano ng encroachment. Pati yung lupa ko, nakakuha ng lupa ng iba. Kaya di kinakailangan ayusin niya. At kung di kami magkasundo, pupunta kami sa korte.
4: Pagkakaiba daw ng certificate of title sa Torrens title.
6: Well, actually, pareho lang naman yan. No? Yung certificate of title, it could be an original certificate of title, or it could be a transfer certificate of title. Ibig sabihin, na-transfer na sa iba't ibang mga tao.
5: Mm. Right to occupy.
6: Well, yung right to occupy, karapatan mo para mag-occupy. Yung tinatanggap ko lang.
4: Flood control project.
5: Tapos na tayo eh.
4: Ito ko sa? Sayang.
6: Okay, let's
5: anyways,
6: go.
5: Mga kabatas, Rico John Ferrer.
4: Alright, mga kabatas, yung kabatasan natin, hindi raw makatawid sa kabilang kalsada dahil sinaraduhan daw ang kanilang right of way na nasa private property. Ayan, hindi ito yung last week, ha?
5: Hindi.
4: Abangan ho natin sa Libreng Payong Legal dito lamang po sa Basta Batas.
3: Libreng Payong Legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
4: You know, dati ang kanta nila, FM ka, AM ako, mga ganun ngayon. May FM na, may AM, may TV, may social media. Diyan nyo po mapapanood ang Basta Batas, mga kabatas. Kaya maraming salamat po sa patuloy niyong suporta na binibigay po sa atin. At syempre, maraming salamat po sa pagtitiwala sa aming pong pagbibigay ng libreng payong legal. And talking about libreng payong legal, eto na. May caller ba tayo?
5: Is the caller ready?
4: Okay na ba yung ating caller?
5: While waiting, ang Basta Batas online edition po ha, huwag niyong kalimutan. Kasama po natin dyan sila, Attorney Alex Erese, Attorney Don Victorio, Attorney
4: Sino
5: Jigs.
4: Sino yung rockstar lawyer natin?
5: Si Attorney Jigs.
4: Attorney
5: Art Asuncion, si Congressman Argel Kabatbat. Uy, by the way, a trivia, while waiting for the caller, ang alam niyo po ba na yung first Filipino pilot ng U.S. fighter jet.
4: Jet fighter.
5: Oh, jet fighter ay ang apelyido niya ay Kabatbat. Natsuhin ni Congressman Argel Kabatbat.
6: Yes! Mga ganyan
5: Parang ako. Sa Hawaii nakabase.
6: Totoo yan.
5: Dati. Ngayon sa San Francisco na.
6: Parang ako yung mga lolo ko sa kalululuhan.
5: Oh, nasa 5 piso, di ba?
6: Oo, nasa 5 piso siya. Siya yung, nasa katipunero siya talaga. And in fact, isa siya, noong nagkaroon ng pagwagayway.
5: Ng bandera.
6: Ng watawat. Noong winagayway at iniladlad ang bandila sa Kawit, Cavite. Ando doon mismo yung lolo ko. Di ba lapeto ko na yun?
5: Asan nga siya doon?
6: Pag naging nakita mo yung dating 5 piso dati, may mga tao, di ba? Yung isang nakatalikod na may salakot, lolo ko yun. Hindi, totoo.
4: Paano mo na? Talaga?
6: Nalalo ko yun. Sabi nila eh.
5: Naniniwala ka naman siya. Opo.
6: Ano yan? Nakasama niya kaya si Apolinario Mabini.
5: Ano usapan nila?
6: Mainitin nga daw ulo nun eh.
4: Oh, talaga?
6: Kasi syempre, mainitin ang ulo niya talaga. Nagagalit siya, bakit daw yung tawag daw kay Andres Bonifacio, pambansang ama ng Katipunan. Ang bakit daw ang tawag kay Rizal ay pambansang bayani. Bakit natatawag sa kanya dakilang lumpo? Di ba sabi niya, bakit ganun? Di ba? So anyways. Yung kanununuan namin, talagang siya doon. Yung salakot na yun, nasa bahay pa eh. Wow!
5: Ang galing
6: Boy
5: naman na preserve.
6: Boy pa na preserve.
4: Pero maiyayabang ko naman, yung Emilio Aguinaldo Museum sa Baguio. Doon dinidisplay yung flag na winagayway na nakasama yung lolo mo.
5: Totoo. Wala kayo sa lolo ko.
4: Puro usapang lolo na pala to eh.
5: Anyways, I think yung caller natin is hindi available. Pero very briefly, attorney, paano nga pag yung right of way nasa private property kagaya nung last
6: week? Yun lang yung usapin ng right of way sa private property. Eh. Kasi pag public property, merong batas na umiiral. Pero pag private property, yan ang problema. May caller yata tayo, ba't hindi natin patawagin
5: hindi na? Siya, hindi siya sumasagot
6: Hindi sumasagot yung ano
5: talaga
6: yung problema.
5: Eto na, matanong ko lang po, sino ba talaga ang may obligasyon na magbigay ng right of way para sa mga tao dito sa loob. Kasi po, hindi po kami binigyan ng right of way ng nakabili ng lupa na katabi namin. Malapit po sila sa main road. Salamat po.
6: Well, unang-una na dapat patunayan nyo talaga na yung ang right of way na yan, na pinakamabilis na paraan para makapunta ka halimbawa doon sa main road. Pero kung halimbawa, mas mahaba lang kung dadaan ka sa likod pero hindi naman talaga inconvenient, kumbaga ayaw mo lang na sobrang haba. Dito kasi 10 metro lang, doon 15 meters or 20 meters, eh hindi naman siya enough para pilitin mo yung tao na magbigay ng right of way. Because as I said, siya ang may-ari, no? Siya dapat ang may karapatang mag-control. Pero kung halimbawa talagang pasakit, ano, kung iikot ka pa para makalabas ka sa highway, pero dadaan ka sa kanya, eh, kailangan magbigay siya ng right of way. Ang problema, ayaw pumayag. Sabi ko nga, it can be done voluntarily. Kung ayaw pumayag, you can actually go to court, mag-file kayo ng case sa court, at pag mapatunayan nyo na talagang inconvenient kung dadaan kayo dun sa mas malayong lugar, eh, kadalasan mananalo naman kayo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga private owners, kung talaga namang alam mong sa'yo yung pinakamalapit, huwag mo na ipagkait. And besides, contrary to, kumbaga contrary to what most people believed in, may compensation.

0: iskinita na yun.
1: Dahil yung sasakyan, eh, mapepwersa ka rin talaga. Pero pwede kang humingi ng compensation eh. Ah, yung mga subdivision, ginagawa nga yun eh. Pagka magdadaan, may bayad eh, di ba? So, pwede mong gawin yan eh. Actually, pinapayagan ng batas yun.
0: Ayun. All right.
2: Yung pong caller natin na from Tuguegerao regarding sa agrarian reform, ma'am, paki-message niyo po kami ng detalye kasi wala lang po sabi niyo lang agrarian reform issue. Okay, all right. Itong sabi niya, good PM po, attorney. Ako po si Elvira. Ako po yung nagtatanong tungkol sa pension ng senior. Okay. Attorney Chico, siguro ibalikan natin itong mga nagtatanong ng senior kasi we already wrote a letter kay sa office ni Merceditas, Commissioner Merceditas Gutierrez.
0: Of the National Commission of Senior Citizens.
2: Yes, so we will just wait for
1: mga
2: her
1: ganyan
2: reply.
1: Po, ang issue lang yan, hindi ma-release, o kaya matagal, o kaya may mga problema. So inilapit na po namin sa ahensya po para sila na po ang gumawa ng paraan. Kasi a lot of times, hindi naman talaga legal issue yan. It really has to do on administrative and logistical issues, which of course the agency or the commission can respond to.
0: Nung kailan ba yung last March, no? Na-interview natin ang National Commission of Senior Citizens sa Cordillera Administrative Region dahil yung isang DJ natin, ang lola niya, naka 100 years old na.
2: So, ang
0: tinanong ko kung bakit napakatagal ho ng proseso, ang sabi nila, mabilis naman ang proseso basta kompleto ang mga dokumento.
1: Ayun, ang nagiging problema.
0: At saka ang sabi
1: kasi
0: nila,
1: kung 100, dapat may proof na 100 siya.
0: Yes.
1: Di ba si Wango dyan ang problema niya kasi kiniklaim na siya ay 100 plus na.
0: 110 or that's 106.
1: Pero, but in reality, may mga witnesses na nagsasabi, para mga 80 plus lang daw siya talaga o 90. Diba?
2: Well, good for us kung ganun. Kasi ibig sabihin, tatagal pa yung buhay ni Wang O, di ba?
1: Di ba si Enrile nga, inantay nga lang daw yan?
2: Ayun lang.
0: 102 yata, 103.
2: I don't know.
0: Pero sabi nila, huwag daw kalilimutan na pagpatako ng 60 o nag-senior citizen na ho kayo, mag-register daw po kayo sa National Commission of Senior Citizen.
1: Ayun.
0: Para kompleto ni mga detalye.
1: O para mas madali nyo ma-process, dapat yung proseso.
0: Meron sila matatanggap na na 10,000 for 8 years old and then sa 85 another 10,000 hanggang ma-reach nila 100.
1: Actually maliit nga yan eh. Total bira naman nagiging 100. Ba't iba gawin 1 million, kalahating million kaysa pinagnananakaw nila diyan sa flood control o kanumang mga issue, di ba? Ba't hindi na lang ibigay ito sa mga senior citizens?
0: Correct, di ba?
2: I think Rico John, meron tayong message dito from John Solano ng Nueva Vizcaya. Nakikita mo siya dyan.
1: Ano sabi?
2: Rico John, meron ka?
1: Rico John, nakita mo dyan?
2: Rico John, nakita mo dyan?
0: John Cristobal ba?
2: John
0: kasi. Sabi niya dito, good day po, basta batas may tanong lang po kasi ako, na-aksidente po ako para sa police report, report talon middle name ko.
2: I think nasagot na to. I'm so sorry. Nasagot na to. Mga kabatas, yung pong 0939-431-1244 is our Basta Batas helpline. Ano pong pwedeng ikaso sa taong...
1: Baka problema niya, talon yung middle name niya. Lumabas na sa police report, lundag. Kasi ano nga namang malayo.
2: No, this is the nakalimutan kong lagyan ng Dan. Ito yung sa middle, matatandaan mo.
1: Pero naisip ko lang, di ba, lundag yung nailagay.
2: Ano daw? Then,
1: yung lugdag, yung parang di ba yung joke yung teacher nga, hindi, wag na.
2: Okay. Mahirap. Alright, sige.
1: si Mrs.
2: Ito, sabi sa YouTube, paano po kung gawa-gawa lang ang kwento at wala namang katotohanan ang mga binibintang, anong gagawin, attorney?
1: Yeah. Well, unang-una, anong ibig sabihin na ibinibinta, kung nasa level lang halimbawa na sinisiraan ka at pinagbibinta nga hindi totoo, di pwede kang magdemanda ng slander kasi paninirang puri yan. Maliit lang ang kulong niya, kadalasan nga walang kulong, magmumulta ka lang dyan hanggang 40,000. Usually between 10 and 40,000. Nung araw nga, 200 lang yan eh.
0: 200 lang?
1: Nung araw. Pero may kaso ka na kriminal, hindi ba? Ngayon, kung yung pagbibintang umabot halimbawa sa naisulat siya, halimbawa pinost sa Facebook, o kaya nagpakalat siya ng mga sulat na sinisiraan ka at pinagbibintang ka nga hindi totoo, di pwede ka magdemanda ngayon ng cyber libel kung sa SOCMED yan, at kung sa mga sulat lang, nagpadala siya ng mga sulat, ang tawag naman dyan ay ordinary libel. Yan, RTC yan, taon ng kulong dyan, ilang taon din, para mga 6 na taon. So, mahirap talagang pag yan ang nagawa mo. Pangatlo, yung konsepto ng pagbibintang,

0: kang idinemanda ka, pinagbintanga ka, tapos napatunayan mo, wala naman talagang, hindi pala totoo. Mm. O edi yung tao na yun, pwede mo maidemanda ng perjury kasi nagsinungaling siya doon sa mga bagay na pinagbintang sa'yo. Bukod doon, pwede kang humingi ng danyos kasi pwede kang mangingi, hindi lang ng danyos, even yung concept ng moral damages because it amounts to malicious prosecution.
1: Hala.
2: Diba?
0: Kasi sa Article 2217 or 2279 or 2217, isa sa grounds to ask for moral damages ay yung malicious prosecution.
2: Mayan. Don't make your life hard as, you know.
0: Pero kung ako lang, hindi na ako masyadong maano dun sa salita eh, kasi salita lang yun. Sa Facebook nga, dahil ako po may engagement sa Facebook, dahil ako stand-up comedian, pag may nakikita ako mga pangit doon, hindi ko na lang pinapatulan kasi unang-una, hindi naman nila ako kilala. Pangalawa, ganun talaga yung nature ng sokbet. Kung papapansinin mo yan.
3: It's a free
1: maubos oras mo.
0: Minsan, nag-joke ako, tatawagin akong bobo.
1: Which obviously, hindi.
0: O, di ang sasagot ko na lang, ba't mo tinatanong, kailangan mo ng friend. Mga ganun. Sasagot ko, smart, di ba? Yeah. May tumawag sa akin ng bobo ka. Oo naman, ikaw ang leader. Sinasagot ko, kasi kailangan sagutin mo na lang ng ganun. Ang di ko lang talaga masagot yung tinawag na mataba ako.
3: Ay, hindi mo matanggap, no?
0: Na-hurt ako.
1: Na-hurt ka?
0: Ano ko si Ma'am Jen?
1: Wow, grabe!
3: Sandali, bago tayo mag-break, ano daw ba ang ibig sabihin ng provisional dismissal sa korte?
0: Okay, ganito po yan. Ano? Minsan po, umaten kayo ng kaso, hindi ba ikaw i-akusado? Mm. Kaya lang, yung pong nag-aakusa sa'yo, yung private complainant, hindi na siya umaten, so hindi pa ni siya nakakapag-testify.
3: Okay,
0: So dahil hindi siya umaten, hindi siya makakapag-testify, walang choice ang prosecution kasi wala siyang maipresent. So dahil tumatagal yan, normally nakakailang hearing na wala pa, nababiolate yung right mo to speedy trial. Kasi hindi naman pwede ang tagal-tagal ng kaso, lalo na nakakulong ka ng matagal.
1: Meron right to speedy trial.
0: So if that would be the case, tinidismiss yung kaso provisionally. Ano yung sabihin ng provisionally? Hindi pa final.
1: Kung
0: maliit lang ang kaso, antayin mo na yung after one year. So after one year, pwede ka nang bumalik sa korte, magiging final na yung dismissal. With prejudice na yun. Ibig sabihin, hindi na pwedeng isang pasayo uli.
3: Correct.
0: Or, kung mabigat yung kaso, dalawang taon. So after lapse of 2 years, wala pa rin. So nagiging final.
1: Na.
0: But within the 1 or 2 year period as the case may be, maaaring buhayin yung kaso kapag yung private complainant ay sumulpot uli. Tama ba? Sumulpot. At gusto niya ipagpatuloy ang kaso. So yun ang dahilan kung ba't nagkakaroon ng provisional dismissal.
1: You remember that case na kinasuhan siya ng rape, di ba? As it turns out, sa tulong ni Prosec Jed from dyan sa Makati, I just can't remember kung anong branch, ina-analyze niya, sabi niya, baka this could be a hot potato. So you be careful. Yeah. Okay.
3: Alright. Mga kabatas, ito ha, kabatas ho natin from Batangas na may breast cancer. Pwede bagang humingi ng sustento sa kanyang ex-husband. Susunod ho yan, dito pa rin po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, ang ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash, ito na naman ang bibigay ho natin sa inyo yung katanungan, pero mamaya ho, hintayin yung go signal natin kung paano po makasali. Ano? Ito po ang ating katanungan for today. Pwede bang masama sa right of way ang easement? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi pwede? O letter C, i-manifest?
0: Mas magandang tanong natin. Ang right way ba... Ang right of way ba ay isang halimbawa ng easement?
3: Ayun. Ito na lang. Ang right of way ba ay isang halimbawa ng easement? Oo o hindi? Yan, okay. So yan po ang ating question na abangan po mamaya kung paano sumali. Pero you're tuned in to Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM at sa Big Radio at napapanood at napapakinggan din po ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP.
4: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas.
5: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
6: Pero naiintindihan mo ba talaga?
5: Samahan sina Jan Galvez, Rhi
6: Chico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam, ibasta batas mo!
7: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
3: Huwag kalilimutan po ang ating Basta Batas Helpline 0939-431-1244 at syempre sa ating mga social media accounts.
2: I just wanna say I'm really telegenic.
3: Ay, grabe.
0: Oo nga.
3: Para wala namang relate.
0: May mga, hindi, pero may mga ganyan kasi, diba? Like, in fairness, magandali naman
3: bagay,
0: si Ma'am Jen sa personal. Mas maganda lang siya sa TV, may ganyan. May mga tao kasi.
2: Mas maganda ako sa TV?
0: Sabi mo,
2: will
0: telegenic
2: I just said I'm telegenic. I didn't say mas maganda ako sa TV.
0: Yun nga, pag telegenic kayo, sabihin, mas maganda register mo.
2: Hindi.
0: O, di, sige, maganda ka na pareho. Tiktik na yan. Pero ito, seryoso. Napansin mo, di ba? May mga tao, napansin ko lang ha, may mga tao na, ano, na, hindi sila, may mga tao na, ano, na hindi sila maganda sa personal. May mga tao na ang ganda-ganda doon sa
3: personal.
0: Ang ganda-ganda sa TV. Kasi kailangan paliwanagan natin. May mga tao na ang ganda-ganda nila sa TV. Pero pag nakita mo sa personal, hindi pala sila ganun kaganda. May mga tao naman ang weird. Ang pangit nila sa TV, pero pag nakita mo sa personal, mas pangit pa. So in other words, telegenic din siya. Okay, may caller yata.
2: Excuse me. Okay, may caller na tayo from Batangas. Ma'am, good afternoon po.
0: Good afternoon po, ma'am.
8: Hello po.
2: Hello po. Andito na po si Attorney Edward Chico.
0: Ano po gusto niyo itanong, ma'am?
8: Hello po. Ako sige na po ba?
0: Opo, okay, okay na po. Kayo lang po talaga.
3: Ano po ang tanong niyo?
8: Okay, yes, attorney. Ako po ay married po sa asawa ko.
0: Hindi pa ulo yung iwalay.
8: Hiwalay na po kami.
0: Pag sinabing hiwalay, nullified or hiwalay lang as in na naghiwalay lang kayo talaga pero hindi pa kayo nagpapaanal or nagpapanullify sa korte?
8: Wala akong ganun
0: na tayo. So in other words, kasal pa lang kayo, hindi na lang kayo magkasama.
8: Yes po. Kumbaga, kasi lady po siya, tapos marami siyang babae.
0: Lady siya. Okay, sige. Okay. Ano pong tanong po natin?
8: Okay, pwede kasi nag-retire ka din po siya kasi ang serial namin 7823.
0: So, teka lang po, medyo, ma'am, medyo naging malabo. So anyway, may asawa kayo, hiwalay na kayo. Sa babaero siya, di ba? Ano pong gusto niyong mangyari ngayon?
8: Hindi, kasi sa ngayon po, sir, for a long time ago, nagustuhan ko nag-SME kung sarapos sa kanya.
2: Hindi po kayo ano ma'am, dahan-dahan lang po.
0: Ma'am, ibig sabihin, kahit kailan hindi kayo humihingi ng suporta kahit hiwalay kayo, tama po ba?
8: Yes po. Okay.
0: Okay, so ngayon gusto niyo humingi ng suporta, bakit po?
8: Dahil sa ngayon po, mag-isa na lang po ako sa buhay, wala akong nilulang. May sakit pa po ako. Nagkaroon po ako ng breast cancer, tapos wala na akong itong kidney, wala na akong abdomen, wala na akong
0: appendix. Naintindihan ko po. Ano pong stage na po niyan, mami?
8: Hindi na po, kita po ako. Sir,
0: Father, magaling na kayo.
3: Survivor na kayo.
0: Ang problema lang, wala ka na ikabubuhay ngayon dahil nag-iisa ka na lang. At pagkatapos, marami ka na ngang pinagdaanan, naubos ng pera mo. Ang tanong mo, kung pwede kang humingi doon sa asawa mo.
8: Yes,
0: okay, ganito. Okay. Nag-gets ko po. Nag-gets ko po, ma'am. Opo. Ganito po yan, ma'am, ano. Yung obligasyon kasi ng pagbibigay niya ng pera sa inyo, nakadepende kung kasal pa kayo or hindi. Kasi yung, pinapaliwanag ko po para din po sa kabatiran na nakikinig, okay? Ang responsibilidad ng mag-asawa sa isa't isa ay nag-uugat doon sa katotohanan na mag-asawa sila. Kasi pag sila ay kasal, may basbas sila ng kasal, pero silang tinatawag na juridical tie. Okay. Yung juridical tie na yon ang nagtatali sa mag-asawang lalaki at mag-asawang babae. Mm-hmm. At kasama sa juridical na tie na yan, pagtatali na yan, yung obligasyon na magbigay ng suporta. Ang kagandahan sa kaso ninyo, kayo ay naghiwalay lamang pero hindi pa kayo nagpapaanal or nagpapanalify sa court. Eh, tama po ba? So, ibig sabihin po, yung juridical tie na yun ay hindi pa napuputol.
3: Ah, okay.
0: So, hanggat hindi napuputol yun, yung obligasyon ay patuloy po na kailangan gawin. So ngayon, hindi issue na hindi kayo humingi noon dati. In fact, malaking bagay nga yun na hindi kayo humingi para sa kanya, di ba? Dahil ang swerte niya. So ngayon, pag gagawin nyo lang, you make a demand. Kaso ayaw magbigay, di ho ba? Kung ayaw magbigay, mapipilita kayo magdemanda ng kaso sa korte. You can either file a petition for support, pero dahil may sakit kayo, kaawa-awa ang kalagayan nyo, nag-iisa kayo, tapos pinagkakaitan kayo, baka pumasok pa ho yan sa economic abuse. So pwede mo siya i-demanda ng kasong criminal sa Bausi. Kung wala po kayong abogado, pwede niyong gawin, no? Pumunta kayo sa IBP ng Dugar. Saan pong probinsya niyo?
8: Batangas po, sir. Oh. Sa Laurel po.
0: Okay, sa Batangas po. Apo, hanapin niyo po dyan yung Hall of Justice. Kung saan may Hall of Justice, kadalasan may IBP doon. Meron silang legal aid. Libre lang. Maaari kayo magtanong at maaaring mawakan ng kaso niyo. O kaya, kung gusto niyo dumiretso na, pumunta kayo sa pinakamalapit na women's desk. Pwede ho kayo magbigay ng statement kasi yung statement na binibigay sa police under oath. Yung statement na yon ay komo under oath, maaari mong gamitin para magsapakan ng kaso sa piskalya for preliminary investigation ng kasong Bausi, yung anti violence against women. Ang kagandahan po nito, minsan yung police na mismo ang tutulong sa inyo kung paano magsampa. Mabait po sila dyan at napatunayan ko sa maraming pagkakataon. Okay po, ma'am?
8: Maraming salamat po.
3: Salamat po. May tatanong lang ako kay ma'am. Ma'am, yung asawa niyo ho ba na retired Navy na, nasan ho ngayon at saka ano ho ang... meron ho ba siya natatanggap na pensyon?
8: Possible kasi more than 30 years siya sa servisyo.
0: At saka may pera pa talaga.
3: US Navy?
0: At saka obviously may pera talaga.
3: Philippine Navy.
0: Pero obviously may pera pa ho siya. Tama po ba? O maaari nyo, okay. Pero ito lang po yan. Ang problema po, kung wala na din siya talagang pera. Kasi hindi na siya nagtatrabaho eh.
8: Kalimbawa, nagtrabaho po siya ngayon. Bodyguard po siya ng mayor.
0: Ayun naman po. That would be the case. Depende pa po.
3: Tuloy.
0: So okay po, ma'am. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, ma'am.
8: Ano po yung hahanapin ko? IB po?
0: Hindi, IBP. Integrated Bar of the Philippines.
8: Opo, okay.
1: Ma'am, pwede niyo pong balikan ito sa YouTube kung sakaling...
0: Or kaya, ma'am, pumunta kayo sa women's desk ng sa pinakamalapit na police station sa inyo.
3: Women's desk, hanapin niyo
0: po. Okay
3: po?
8: Opo, salamat po, sir.
1: Thank you very much, ma'am. Okay, salamat po. Speaking of Batangas, merong lumapit sa atin, attorney, and this one I really want. I personally want to do this and make sure that this will... Well, syempre po, i-verify muna natin. Pangalawa, gagawan po natin ng action. Yung dog trade, illegal dog trade daw dyan sa Batangas, somewhere in Batangas. Hindi ko na lang sabihin.
3: Paano illegal dog trade? Ano nangyayari dyan?
1: Yung meat, dog meat.
0: Ginagawang asusena.
3: Talaga.
1: Bakit asusena?
0: Niluluto.
1: Anong connection ng asusena doon?
0: Yan ang tawag doon.
3: Sa luto ng meat o asusena.
0: Yung ginagawang parang pagkain, yung mga aso.
1: Anyways, so medyo kasi I'm a dog lover and a dog owner also. Oh. Medyo ano sa akin niya. So
0: I will double check.
3: Dog, ano?
0: Parang wala kayong pusa eh, no?
1: I don't like cats. I don't like cats.
0: So kung yung pusa pala ang tinitrade rin, okay lang sa'yo.
1: Oh, that's
0: joke lang. Wow, grabe ka naman. Kasi di ba yun?
1: Joke lang.
0: Nilalagay daw yun sa show pa. Oh, di ba may mga ganong kwento?
1: Anyways, wala nang ganon. Ano ka ba?
0: Nawala na ba? Hindi, alam ko may mga ganyan nalagay sa show, Pao.
1: Uy, wala
3: ganyan. Pero ano, may mga naririnig akong kwento noong araw.
1: Like in the 80s, that?
3: Pero, syempre, minamahal po ang ating mga pets.
1: Ikaw may pusa ka, di ba?
3: Oo, may pusa ako. At saka aso.
1: Mabait yung pusa mo eh.
3: Oo, may Siberi at saka si Oreo. Oo. Cat.
0: Oo nga. Malago yung balahibo.
3: Yan. Kasi Persian. Parang Persian
1: rag. Paano tayo mananalo ng KBP Golden Dove Awards
0: pusa
1: niyan?
0: Pusa na, Shea. Ano, talaga naman pusa. Ano sa English ng pusa?
3: Pussycat.
0: Sige, kita mo.
1: Mga kapatas, last question before we go.
0: Kasi madumi isip ko eh.
1: Paggaling sa'yo, oo. Sabi ni Len, ito from President Rojas Capiz. Kapis.
3: Kapis.
0: Pag si Coco Martin. Alam mo ba, speaking of Coco Martin.
3: Oy, congratulations.
0: Congratulations sa Batang Quiapo.
1: Anyway, so.
0: Alam mo ba, hindi talaga Batang Quiapo ang pamagat nun eh.
1: Oh, ano?
0: Ang setting nun hindi dapat sa...
1: Pilipinas?
0: Hindi dapat sa Quiapo.
1: Saan?
0: Ang setting na sa may Singalong.
1: Oh, really?
0: Ang pamagat ng show nila dapat, Siga ng Singalong.
1: Oh.
0: Kaya lang nahirapan si Coco Martin pag sinasabi niya. Halimbawa, ako ang Tiga ng Singalong. Tiga ako. Dito ka Singalong. Tapos ang ginawa niya daw, sabi niya doon sa ano, sino ba gumawa ng strip? Nag-alit siya, di ba? So ginawa ng Batang Quiapo.
1: Mas mabilis. Walang S.
0: Batang Quiapo, hindi siya hirap.
1: Sabi sa Facebook dito, tungkol ito sa aking anak, na lalaki, hiwalay po sila ng ka-live-in niya. May isang anak, doon po sa lola niya ang aking apo. Pwede po bang hiramin ko doon ang apo ko?
0: Sagutin na natin ngayon, mabilis
1: yun na rin.
0: Okay, mag ganito po yan, ang problema, illegitimate yung bata eh. Lagi ko nga sinasagot dito, dahil hindi ho sila kasal, ang may parental authority lang yung nanay. At yung nanay lang din ang may karapatan sa kustodiya. Ang pwede nyo lang gawin, visitation rights.
3: Visitation rights.
0: Pag-uusapan talaga yun doon, either pupunta kayo doon. Pero kung papayag na mahiram, wala hong masama. Pero ang problema kasi, kadalasan supervised yan. Siyempre, ayaw nila pumayag, baka hindi nyo ibalik. So, yun ang problema talaga.
1: Pag hindi binalik, kidnapping na yun?
0: Hindi siya strictly kidnapping. Pero, magsasampa ka ng kaso ng petition for habeas corpus with custody of minor. Pero, strictly speaking, hindi siya talaga kidnapping na lalabas.
1: I see. Alright.
0: Pero, technically, yung iba, ginagawang gano'n. Kasi nga, wala kang right to parental authority. So, malamang, kidnapping ito. Pero kadalasan, yung piskal yan, nakikita naman nila na napaka-flimsy nun. Hindi naman nila ginagawang ganun. Pinapayuan na lang na magsampa ho kayo ng petition for habeas corpus.
3: Pero sabi nila, pagpatakdo ng 8 years old yung bata, pwede rin ako papiliin kung kanino.
0: Hindi kasi yung bata illegitimate.
3: Illegitimate.
0: So sinasabi mo yan, kapag yung bata illegitimate siya ng mag-asawa.
3: Okay.
0: So otherwise, kapag illegitimate siya, hanggang lumaki yan, doon yan talaga sa nanay.
3: No.
0: Ang tanong, paano kung yung nanay hindi fit, hindi qualified, kasi addict, walang trabaho, automatic bang mapupunta sa tatay? Hindi rin. Pwede mapunta sa lola, kung kayang alagaan
3: sa
0: ng lola,
3: tita.
0: O sa tito-tita. Kasi nga, may parental authority ay sila lang. Kaya lang yung tatay, bagamat may visitation right, meron din siyang obligasyon na magbigay ng support, ha?
3: Yun, no.
0: Ganun talaga, wala ko tayo magagawa.
1: So, next episode.
0: Kaya ganyan, huwag nyo na lang aawayin, kausapin nyo na lang na mapahiram yung bata sa inyo. Pero naman doon sa mga halimbawa na may mga anak na illegitimate children, kayo po yung nanay o yung kayo yung lolo't lola niyan, sa tingin ko, mas maganda na kung hinahanap ng totoong tatay, maganda bigyan nyo sila ng chance.
1: I-deny.
0: Maganda nga ipahiram nyo kasi mas magiging maganda yan sa paglaki ng bata.
3: Correct.
0: Diba?
1: Correct. That's true. Attorney, next episode, next week, pwede ba? Huwag ka na magsuot ng Rolex mo at ang ingay-ingay dito saan. Tumatama din saan.
3: Pwede bang hingin ko na lang? Yun dapat ganun. Pwede bang hingin ko na lang?
0: Hindi kasi kailangan ko ng dilo. Alam mo naman tayo. Fake lang naman po yung Rolex ko kayo naman.
1: Tigilan mo ako, Atty. Ed. Ayan. Yan kasi mga, ganyan talaga pag nekampanilya yung abogado, syempre. Uy, ang basta...
0: Hindi na ako pwedeng matahin ni ano. Pag kanyari, nagkita kami ni Atty. Guanzon, aawayin niya ako. Diba sabi niya, wala ka namang Rolex.
3: Ayan.
0: Wala kang Gucci.
1: Ano ka ngayon?
0: Hindi, joke lang.
1: Mga kabatas,
0: samahan. Natapos si Dorian, ha?
3: Oo, talaga.
1: Huwag mo na i-promote, di ba? Ang ating pong Basta Batas ay merong online edition. Every Tuesday yan ang hapon. 3:30 po yan. Samahan nyo kami live with our Insanity Think Lawyers. Alam nyo na po yan. Magbibigay po kami ng on-the-spot libreng payong legal, di ba? Orico John Ferre. Yung ating Basta Batas helpline, 0939-431. Andiyan nakikita nyo sa screen. 1244. At pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook, YouTube, and TikTok. Rico John Ferrer.
3: Sinabi na ni Jen, ni Miss Jen eh. Yung sasabihin ko.
1: I'm so sorry.
3: Hindi mo alam. Ibasta batas mo. Yun na lang masasabi ko. Diyan lang kayo. Huwag kayo aalis. Alright mga kabatas, eto na po ang ating pamimigay ng libreng load o maya o Gcash.
1: Kasi siya yan eh, segment diba? Yan.
0: Ako magugulog.
3: Hindi, baka yung kaninang question kasi kinorekt ni ni attorney. So, ang tanong ho natin is, ang right of way ba ay isang klase ng easement? oo o hindi? Yan ang ating katanungan. Ang right of way ba isang klase ng easement? Oo o hindi? I-text po sa amin inyong pangalan, address, cellphone number at syempre ang kasagutan ninyo sa 0939-431-1244. Abangan po sa Facebook page ng Pasabatas para po malaman kung sino ang ating winner.
0: Para malaman.
3: Yan. Para malaman ang ating winner.
1: Sige.
3: Alright, mga kabatas, isa na naman makabuluhang hapon ng ating po natong hayan. Lagi po tatandaan na hindi po dahilan ang pagiging mangmang sa batas para ito ay labagin. Alamin po ito dito sa Basta Batas.
0: At syempre po, ito ayun si Atty. Ed Chico na nagpapaalam. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado. Yun.
1: Yes. Uy, I forgot. Last March.
0: Yun, oo. Tagal
1: tama
0: na nun,
1: ba?
0: Ha?
1: Oo,
0: na parang
1: March.
0: Parang kahapon lang yun, ha? Parang kanina lang.
1: No, last March, nakalimutan ko kasi. I just wanna greet the newly elected, the elected officers for 2026 ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, wow. Diba KBP? Diba?
3: Congratulations.
0: Yippee!
1: So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabatas. Enjoy your summer with your family, syempre po, at syempre weekend naman. So mag-enjoy po tayong lahat. Huwag niyo pong kalimutan, kung may tama, purihin. Yun. Kung may mali, punahin. God bless you. God is in control.
3: Amen.
1: And God bless the Philippines.
3: Yes.
1: This is your Basta Batas!
9: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.
3: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!

0: Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. I-park sa lugar na may CCTV o security guard. Ilock ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.
1: DZXO
2: 11 AA
1: 11 AA

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
2: Tusiran forte!
1: Unilabian.
3: Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya.

0: road safety tips. Laging magsuot ng helmet. Sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alipas sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo ng higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective color sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala, wala sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago mag-komento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media nang tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago mag-komento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Prevention Tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: WZXO.
1: Double one, double eight.
2: Salamat sa pagpapanatili ng liwanag sa ating tahanan. Ang buhay ng ating pamilya na masaya dahil sa'yo. Ipagdiwang natin ang araw na ito. Happy Mother's Day from 11:08 to 8 DZXO AM and 101.5 Big Sound FM.
0: DZXO.
1: Double one, double eight.

0: XXO.
1: Doble 1. Doble 8.
2: Pag-aalagang walang kapantay, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, pangunawang hindi masusukat. Maraming salamat sa iyo, Mama. Ikaw ang number one. Happy Mother's Day from 1188 DZXO AM and 101.5 Big Sound FM.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: DZXO.
1: Double one, double eight.
0: DZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: XZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadampo pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab. Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Nakakadala talaga pag murang bilhin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin, ha? Ang yaman! May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan kapag may inirekomendang gamot sa butika. Ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab tests hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
3: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
4: 1-1-8-8-DZXO

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO!
5: Double one, double eight!
6: Double one, double eight!
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor. 1 in 2.

0: masakit ang ulo ko.
1: Create me work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.